0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.

0: Kakatiwalaan, since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, danawang besta, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Lulumpeng. Tipo pusay, iti ay ayatintay di biyag. Mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan sa dya, di pa nagtaripada. Ta uwan, idasdasita, namak ng uwan. Umindo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At dagjabil ta, sa dya, Diversion Road. Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, Kenti Main Branch da, sa dya, Kinabite, Baguang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imatma.

0: Pare.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
0: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
0: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
0: O ito.
2: Share tayo.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
0: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Mga kaibigan, our shoutout time is being brought to you by Bistro Enye and of course being brought to you also by Boveda Sky Lounge.
5: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via Grab Food. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
6: Wake up.
7: Elevate your experience at Boveda Sky Lounge. At Boveda Sky Lounge, enjoy breathtaking sky views and cafe favorites from 2 p.m. Enjoy cocktails and beats until 2 in the morning at Boveda Sky Lounge. Acoustic sessions Sunday to Thursday and DJ beats from Friday to Saturday. Planning a party? Boveda Sky Lounge is perfect for private parties. Call 0945-320-0755 to reserve at Boveda Sky Lounge. Located at Abanao Square, View Deck. Boveda Sky Lounge. See the city, feel the beat.
8: Hey guys! Shoutout naman tayo dyan! Want mo ba mapansin? Feeling mo ba kulang ang kwentuhan mo with your fave celebs? Or nagpapapansin ka pa dyan kay Crush? Gusto mo ba ma-feature ang pangalan mo on air? No problem! Here on Shoutout, sa Big Sound FM and Big Radio, ang boses mo ay mapapakinggan. Kaya naman, kung gusto mo may makarinig sa'yo, tap in na and join the conversation. Pa-shoutout naman tayo kay Sob! It's shoutout time!
4: You know, good morning! Magandang umaga po sa inyo lang mga kaibigan. Araw po ngayon ng May 5, 2026. Good morning sa mga nakikinig ko sa kanilang mga radyo sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, and 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Pwede po kayong jumoin sa ating pong shoutout time by texting us sa ating pong text line 0998-462-8201. Once again, it's 0998-462-8201 para po sa inyong mga text message. And of course, sa mga kaibigan naman po natin na nanonood po sa atin sa Facebook Live, pwede po kayo mag-live comments ng inyong mga shoutouts. We'll try to read them live on air and live on Facebook Live. Yan. Araw po ng May 5, 2026. Magandang morning and happy birthday ho muna tayo sa mga nagbe-birthday ho ngayong araw na ito. Ayon po sa ating mahiwagang listahan, ayan na, ang mga nagbe-birthday ho ngayong May 5. Tama ba? May 5 ngayon, ano? Oo, May 5, 2026. Ay walang iba kundi si Miss Marie Alejandro. Happy birthday to Jesse Dizon and also kay Paulus Rego. Ayan, happy birthday. Ganun na rin po sa mga kaibigan natin kay Arnold Ray Marzan. Happy birthday. And also kay Alexis Rosales. Ayan, happy birthday na rin po. And also, happy birthday na rin sa mga kaibigan po natin na... Sino pa ba nagbe-birthday ngayong araw na ito? Happy birthday daw kay Nathan Kyle. Ayan, pamangkin ho ni Doktora Sandy. Oh, Doktora Sandy Peña. Happy birthday kay Nathan Kyle. Ayan, galing na rin kay Tito Ryan Peña. Ayan, na nakikinig na raw ho sa atin sa kanilang tahanan. Ayan, maganda morning Sir Ryan Peña. To all of you celebrating their birthdays today, happy birthday. May you have many more birthdays to come mula po sa amin sa Big Sound FM at sa Big Radio. Eto na, shoutout time na tayo mga kaibigan. Ah, anak daw ni Doktora Sandy. Sandali. Ah, okay. Pamangkin daw ni Sir Ryan Peña. Yun. Sorry naman. Pamangkin ni Sir Ryan Peña na anak ni Doktora Sandy. Ayun, ang nagba-birthday pa lang ngayong araw na ito, si Nathan Kyle. Okay, happy happy birthday. Kala ko iba eh. Oo, maganda morning Sir Ryan Peña. And ganun na rin, talking about Sir Ryan Peña, mga yung bossing natin yan sa ano, sa SP Barbershop. Ano, maganda morning. And talking about SP Barbershop, yan, batiin ko po ng maganda morning ang mga kaibigan po natin na nakikinig dyan sa may SP Barbershop. Lalong-lalo na ho yung mga nagwagwapuhan na mga barbero ho natin dyan. Ang unang-una ho dyan, pagbungad nyo sa SP Barbershop, si ano yan, si Francis. Ayan, siya ho gumupit sa akin nung nakaraang linggo. Tapos susunod dyan si Ariel. Ayan, pagkatapos susunod dyan si June. Pagkatapos ni June, si David. Pagkatapos ni David, si Lito. Ayan, si Tolitz. At pagkatapos ni Tolitz, si Romel. Ayan, pagkatapos ni Romel, opisina na ho yan ni Boss Ryan Peña. Oo. Ha? Minsan si Mami ang nandun eh, no? Maganda morning sa mga nagpapagupit ho dyan sa may SP Barbershop. At saka batiin ko na rin po yung mga kaibigan natin dyan sa may Paulino Locksmith. Oo, Paulino Locksmith. Maganda morning po sa inyo lahat dyan. And also, shoutout tayo, maganda morning sa mga kaibigan natin dyan sa may Alabanza Meat Store. Especially ho kay Ma'am Pauline, Alabanza Albalahadja. Good morning. Also, kay Ricky Rizal, si Jojo, si ang De La Cruz family. Hello, good morning. Kay Janet, kay Dindin, kay Tala, Lynn, si John Ray, Ramir, si Arnold, Mario, RV, si Riza, si Eddie, at saka si Miss Joanne. Good morning. Mga kaibigan po natin dyan sa may Alabanza Meat Store. Good morning din kay Miss Casey. Sabi niya, hello Sir Rico Guapito. Sunny morning, sir. Umay kayo am-amin dita. Umay kayo am-amin dita Big Sound FM. Mangantayo ti mais and nilagang saging. Ayun, no? Alam mo, masarap dyan nakasama. Ano? Kaping barako. Diba? Kaping barako. Oo, good morning. Also, good morning din po sa mga ibigan natin. Shoutout tayo kay Miss Jean Ordunez and Sir Ronald Ordunez. Good morning po sa inyo lahat dyan sa my bistro. And yeah, maraming salamat po for partnering with us sa Big Sound FM at sa Big Radio. Alright, good morning. And ganun na rin po sa mga taga Boveda Sky Lounge. Dyan po sa may roof deck ng Abanao Square, Abanao Street, Baguio City. Ayan. Sabi ni John Irvin sa Divaluyan, good morning daw po. Sabi niya, happy Savage Tuesday na. Ayan. Mag-full tank ka na, mga kabigsado. Dapat kahapon nag-full tank kasi ngayon ano eh, 'di ba? Ngayon umakyat yung ano eh. Yung presyo ng diesel at gasolina, no? Pa-shoutout daw sa mga taga Big Sound FM Kawayan Isabela. Yan si DJ Karen at si DJ Piolo. Hello daw kay Mr. Eduardo Luyon, Miss Jeanette Sadiwa Luyon, kay Shane Nombres. Ayan. Corpus singer daw siya. Oh, si Erica Joyce Cruz. Miss Susie Gonzalez, Miss Marjorie Cahandab Enriquez, and Miss Cherry Dalanon. Big morning daw sa inyo. Ayan, maraming salamat. And also, good morning kay Sir Eman Bakud. Ayan, si Sir Emmanuel Bakud. Good morning po, DJ Rico John. Greetings from BSBT College. Ayan, maganda morning po. BSBT College, good morning. And pakamusta na rin po kay Ma'am Filian Wega, no? Good morning. At saka si Ma'am Marlene Wagan Baluyot, good morning po. And sabi ni paring Ed ng Namuod Taxi. Ayan, sabi niya narinig ko kanina yung pamimigay ng ayuda, sir. Kapag pala hindi ka taga Pilipinas, hindi kasali sa ayuda. Oo naman, syempre. Diba? Biruin mo, baka mas mayaman ka pa kaysa kay sa mga nabibigyan ng ayuda. Hindi, pero sa ano yata, no, sa Benguet, ano? Sa Benguet yata yung mga PUJ drivers. Ayan, ang bibigyan yata ng ayuda. Oy, assalamualaikum, Kair Mastura. Good morning, belated happy birthday, Sir DJ. Sabi niya, good morning, brother. Kaibigan natin to si Kair. Kair Mastura. Assalamualaikum, good morning. Mina Karandang of Hong Kong, sabi niya, good morning, Sir Rico, at sa lahat. Good morning din, Miss Mina. And also, sabi ni John Irvin sa Diwaluyon, ipahabol daw. Ayan, sige. At si Brian Galang, ayan, good morning. Magandang umaga, Brian. Sabi niya, happy birthday daw, Jasmine Madrid Palipa and Kian Versosa. Ayan, good morning. Maraming salamat. Oy, Maya Pabakeka. Paring Ed Malyari ng Namood Taxi. Good morning. Good morning. At maraming salamat, ha. 3 minutes bago matapos ang ating SOTR shoutout time, tuloy lang po ang inyong pagbigay po ng inyong mga comments sa ating comment section. We'll try to read them live on air and live on Facebook Live. And also shoutout na rin po sa mga kaibigan natin na nagpapadala ho ng kanilang mga mensahe sa ating pong messenger. Ito, batiin ko lang po ito na maganda morning. Sabi niya dito si Divina Gracia Chua. Ayan, good morning. At ganoon na rin kay Ren Ramos. Good morning. And also, good morning kay Joswaz ng Benguet State University. Maganda morning. Charlene Lopez Enriquez, sabi niya nakikinig daw siya sa Big Radio sa Tagbilaran City, Bohol. Sa may Jagna, Bohol. Ayan. Magandang morning daw. And pa-request daw ng Golden. Ayan, Golden. Okay. Ito din, sabi ng mga kaibigan natin na nagme-message po sa atin kay Mark Anthony Flores. Sabi niya, pa-shoutout daw. Okay, maraming salamat. And also, Miss Mel Guadamore. Miss Mel Valdez Guadamore, dyan po sa may Mirador. Ayan, good morning, maraming salamat. And hello po sa inyo lahat dyan sa may Mirador. Batiin ko din maganda morning si Ate Lourdes ng Otec Business Center. Good morning, Ate Lourdes. And of course, ang aming lady guard na si Zia. Good morning. And good morning na rin sa mga kaibigan natin dyan sa may Hotel Supreme. Lalong-lalo na ho ang Nang family, kay Sir Peter at saka kay Sir Jeff and Sir Stanley, si Sir Patrick, good morning, and the whole of the Nang family. And of course, mga staff ho natin dyan sa may Hotel Supreme Convention Plaza, and of course, sa Hotel Supreme Mall and Event Center, good morning. Wala na ba tayo sa shoutout? Wala na? Okay, so dyan po muna nagtatapos ating SOTR shoutout time. Our shoutout time was brought to you by Bistro Enye. Ang Bistro Enye po, mga kaibigan, ay matatagpuan. Parang nabulol ako doon. Matatagpuan sa may Luwakan proper barangay. At saka malapit naman po yan dyan sa may, Peza. Ang tinatawag po nila doon sa building nila Giant Building. Ayan, dyan po ang Bistro Enye. And of course, also brought to you by Boveda Sky Lounge. Ang Boveda Sky Lounge po, nandiyan sa may roof deck ng Abanao Square, Abanao Street, Baguio City. And of course, binabati ho natin ng isang magandang shoutout si Sir Ray Alambra. Ayan, Ray Vercelas Alambra, sir. Maganda morning. Sabi niya, shoutout Sir Rico dito sa may City Camp proper. Ayan, maraming salamat. Okay, dyan po muna nagtatapos sa ating SOTR shoutout time. Let's do this again tomorrow. Tuloy-tuloy po tugtugan. And if you want to listen to us via online streaming, punta lang po kayo sa zeno.fm o di kaya sa Radio PH. Search nyo po ang Big Sound FM Baguio. Sabi ni Mina Karandang, have a good day everyone. Have a good day din, Miss Mina. Nasa Hong Kong ka pa ba? Oo, maraming salamat. Sabi ni Sir Ray Vercelas Alambra, good morning Sir Rico. Pa-shoutout naman Sir Rico dito sa City Camp proper barangay. Ayan, diba? Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Alright, dyan muna nagtatapos ang ating SOTR shoutout time. Ako po si Rico John. Dyan lang kayo.
6: Greetings Something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
9: Wake up.
10: Elevate your experience at Bóveda Sky Lounge. At Bóveda Sky Lounge, enjoy breathtaking sky views and cafe favorites from 2 p.m. Enjoy cocktails and beats until 2 in the morning at Bóveda Sky Lounge. Acoustic sessions Sunday to Thursday and DJ beats from Friday to Saturday. Planning a party? Bóveda Sky Lounge is perfect for private parties. Call 0945-320-0755 to reserve at Bóveda Sky Lounge. Located at Abanao Square, View Deck. Bóveda Sky Lounge. See the city, feel the beat.

website. Ide ay agente di biyag. Mabantayan sa dia, Juices Funeral Homes. Dan saya kitunang taripato da, na uwan, idasdasita, na magnangwan. Uwindo na kurawa, di Juices Funeral Homes at adyabil da, sa dia, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken adlabay sa agada sa dia, Bakmutan, Ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilocos Sur. Lascaud, Candun City, Ilocos Sur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, Kenti Main Branch da, sa dia, Kinabite, Bawang, La Union. Juices Funeral Homes, Ukwa, Ken Imat Matulon, ning Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144 0927-683-2908 or 0919-991-2188 Juices Funeral Homes, si Pupunno.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwas siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: But you got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si

0: bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Imarplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa May Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Nudumteng di Pupusay, iti ay adente di biya. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan sa dya, di pa nagtaripado da, ta uwan, inasdasita, namak na uwan. Umindong na kurawa, di Juices Funeral Homes. At dagchapel da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa nada sa dya, Baglutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Baguang, La Union. Juices Funeral Homes, Ukwa, Ken Imat Matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nakuntakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-991-2188. Juices Funeral Homes, Sipupun.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, 40 Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
4: Big Sound FM.
5: Big Jerry Na on Big Sound FM.
3: This is the Big Sound Trip.

0: This is the Big Sound Trip.
1: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujidanzo, Beerpol, Maita, Tecnugas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Tutolay. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
3: 0912-229-6720.
2: RSK Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises. At number 40, Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
8: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
9: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
10: Best of the best, not the best. Music all day.
0: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: birthday. Sana po magpapansit naman kayo. Dadalawa lang kami ni Sir Rico Dine. Aba, ay pwede namang small pansit lang niyan. O, di ba bongga? Alam niyo, the best food in town at lahat ng mga the best things around in town na gusto niyo na libre. Ay, ang masarap ay ayong libre. Yan. O, di ba? Anyways, 34 minutes after 12 o'clock, alam niyo ba, pag ganitong tag-init, ha? Lalo yung mga nakikinig dyan sa Bohol, ha? At saka sa San Fernando City, LU. Stay safe, mga kaibigan, during hot weather. Focus on three main areas. Yan. Keep your body hydrated. Ha? Inom-inom ng tubig. Staying as cool as possible. Punta sa ilalim ng puno. And of course, planning activities to avoid the most intense heat. Yung iba, napunta sa dagat, pero tignan mo naman ang init. Anong labas mo? Sunburn. Di ba? Buti pa yung mga karnero, di ba? Nasa loob sila ng freezer habang nagtatagbat ng mga ano, ng mga karne ng baka, karne ng baboy. Nakasabit na buo, ha? Di ba? Talaga namang buong freezer yung ano nila, yung pwisto. Siyempre mga kaibigan, drink regularly, sip water, yan, sip water, even if you do not feel thirsty, yan. Kahit hindi kayo naiinom, pwede naman kuminom ng tubig kahit konti lang. And of course, avoid certain drinks like limit alcohol, huwag muna magainom, and caffeine, coffee, and highly sugar beverages as they can worsen dehydration. Di ba, ma'am?
1: Very good.
0: At syempre, replenish electrolytes, and if you are sweating heavily or you're sweating like a pig, you know, or if you are sweating heavily from physical activities, use a sports drink or oral rehydration.

So ang gagawin niyo dyan, choose lightweight or loose fitting and light colored clothes. O, diba? Light colored clothes like yellow, white. O, diba? Baka naman yung mga fluorescent na kulay, di ba? Yung mga fluorescent green, fluorescent pink, tsaka yung mga orange, di, para hindi ka na masagasaan pa. Eh, alam niyo yung texture na sinasabi ko. Yung parang ano, yung parang suot ng mga siklista. Yun, mga kaibigan. Eh, di ba yan yun? Aircon. Natagos ang hangin dun, mga kaibigan. Wear light clothing, breathable fabrics, ang tawag doon, breathable fabrics like cotton. Yan. And of course, use sun protection. Wear a wide-brimmed hat and sunglasses and apply, syempre, sunscreen. Lalo na yung mga napunta sa dagat. O, diba? Sunscreen. And of course, uso ngayon ng electric fan. Diba? Kasi mainit. Pero pag yung kasama mo dyan, mayabang at mahangin, aba eh, tumatabi ka pa lang sa kanya, mainit pa rin kasi sa kayabangan niya. Sabi niya, grabe ka naman pare, ang init na nga, mahangin ka pa. Well, mahangin ka pa. Eh, tunay nga naman. Avoid peak heat. Stay indoors or in shade during the hottest part of the day. Typically between 10 in the morning until 4 in the afternoon. Sa probinsya yan, mga kaibigan, or probably in the lowlands, it's pretty hot, right? So, yung mga iba natambay sa saan? Department store, sa mga malls. O, diba? Dun sila nagpapalamig. Yung mga iba naman, siyempre, pagdadalawa na check-in. Diba? May aircon dun sa check-inan. Pero ba't pinagbabawisan pa rin? Secret! O, diba? And of course, move, reschedule exercises. Yan, move strenuous workouts or outdoor chores to the early morning or late in the evening. Yan, mag-exercise na lang kayo pag hindi na mainit. Ganon, mga kaibigan. Use cooling centers, and if your home isn't air-conditioned, you know, diba, visit public spaces like libraries and shopping malls for a few hours. Kunyari, nood tayo na sini kahit ang pangit. Tulog pala ako nandun sa sinihan. Di ba, bunga? O, di ba, anong sagot? Ay, kasi gayaan! May idea na kayo, di ba, mga kaibigan? 39 minutes after 12 o'clock, isang magandang beautiful monster. Yan, yung mga anak nyo, pag masyado na magulo, monster na tawag yan. You, how are your monster kids, you know? They're doing, you know, not so cool because they are so tangken ulo, you know. Dito lang siya, everybody, big radio na, big sound, pa!

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailan, amoyo mo nga tanta nga panawin. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na dato'y crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
2: Ang galing-galing niya talaga.
3: This is the Big Sound Trip.
4: 95.9 Big Sound FM on Big Radio, 47 minutes after 12 o'clock. At syempre, tayo magpapaalam na. At mag-iba naman tayo ng tema. Ha, pagkatapos yung mananghalian, ay tunay nga namang paiinlabin namin kayo hanggang alas 3. Mga love songs. Buti na lang yung iba sa mga love, yung Japanese, love song. Love song gaya ba? Hey, Japanese yun ang salita eh. Love song. We play love song, you know, love song. Love song. Joke lang mga kaibigan, o diba? Anyways, ito po ang ating papagana special. Quotation for today: if you're alive, there's a purpose for your life. That's coming from Rick Warren. Yeah, baby, you can say that again. Oh, wala tayo may mga ano sa ating buhay, sa ating mga buhay-buhay. You have a purpose. Yan, individually, ha? Lahat tayo may mga purpose sa buhay. Ako, alam ko na yung purpose ko eh. Kaya ang dami nang dumaan na kwan, di ba? Saan ang bagsak ko? Sa lola ko pa rin. Joke neneng, o di ba? Mag-aalaga pala sa aking mahal na mahal kong lula. O, diba? Diba, ma'am?
5: Very good! Ah.
4: Anyways, kita-kits niya, mama. Yan, alas tres. Pampaano na naman niya, mama? Eh, ito na. Tunay nga naman. Eh, yung mga maraming pera dyan, maglibre na. O, lalo na, may mga birthday dyan! Pero ayan, no, kahit small ano lang, oh. Small bilao pansit. Namatik man naman ni ano yung Singapore dollar ni Doktora. O di ba bongga? Happy birthday yung anak ko ni Doktora. And bongga. Anyways, I guess that's about it for me. I'll be hitting the road, Jack. So don't you ever touch your dials. More music coming right up. Dito lang siya pa. Big Jerry lagi nagsasabing stay cool, stay healthy, and stay drug free. Got to go, go, go. Always remember, friends, I love you all.
3: This is the Big Sound Trip. Yeah.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government Office.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Yun ang pinanin.
2: Opo.
1: Tapos panganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, dana ka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon, dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of Laon.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
4: You're listening to only the best radio station.
5: Big Sound FM at Big Radio. Magandang hapon pa rin mga kaibigan. Oras natin, it is now 4:46.
6: Very good!
5: Tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan mga kaibigan habang, pag mag-alas 5 na, traffic na naman. Ah, mga naiwan sa kanilang mga bahay-bahay, nag-isa ang kayo. Alam niyo ba, pinag-uusapan natin kanina regarding about animals and of course, yung mga elepante mga kaibigan. Natatawa ko yun kay sabi niya, pagpupunta daw ng Thailand, si Charlene Lopez, gusto niya makakita ng elepante. diba? Si Charlene Lopez Enriquez, diba? Nang Bohol! Kasi yung elepante natin din, parang hindi na yata nagmumukha elepante, di ba? Malnourished pa eh. Anyways, we were talking about elephants. Ano po ang matinding katalinuhan at emosyon ng mga elepante? Yan. Memoria, the memory, hindi lang ito kasabihan. Tunay na may extraordinary memory ang mga elepante na tumutulong sa kanila na matandaan ang mga lokasyon ng tubig at pagkain kahit nakalipas ng maraming taon.
6: Very good! Ah!
5: And of course, ang pagluluksa sila isa sa ilang hayop na nagpapakita ng matinding pighati at pagluluksa kapag may namatay sa kapamilya o kaibigan ng kanilang kawan. Talaga namang may feelings ang mga elephant. Minsan nga nagano'n sila lumuluha yung mga yan eh, di ba? And of course, ang self-awareness, kaya nilang kilalanin ang kanilang sarili sa salamin. Isang senyalis ng mataas na antas na kamalayan. Yes! Ito eh, meron din silang, yun nga, extraordinary memory ng mga elepante, no? Ha? Yun, kaya pag ikay matagal na hindi nagpakita, sasabihin nila sa'yo, oy, ang tagal na yung utang mo. Kasi iba eh, ano eh, diba? Ha? Minsan na nga, yung nagpa-utang, siya pa nahihiyang sumingil, o, diba? Diba? Eh, are. Sa kahit matagal ka doon yung nagpakita sa elepante, ikay maaalala pa niya, o, diba? Bilang isang amo or maging matalik na kaibigan, ay tunay nga namang maaalala ka pa ng elepante, mga kaibigan. Di ba, ma'am?
6: Very good!
5: Di ba? At siyempre, that's something for you to know. Kablawan tayo man na po yung mga nagpapabati ari si Kuya Ferdinand Imokling, yan tikman ng maibigan, di ba, ng taga Hamada Cals. Isang original ding OG ari sa Hamada eh, di ba? Big Jerry pa, shoutout naman po kay Jose, ano to, MBB? Jose MBB to Ivan to Lloyd dito sa Hamada. At pa-request naman po ng Highway Star. Di ba? Nang parang kamote ari, Deep Purple. Masarap yung kamoting violet, di ba? Kaya Deep Purple. Anyways, arin na isang request mga kaibigan, ang Deep Purple Highway Star, Papagana Special. Dito lang siyempre ba, Big Radio na, Big Sound Pop!

0: din sila ng anuman klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzon, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawag
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances, Repair Shop, Own and Manage by Rosmi and Richard Rivera.
2: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises. At number 40, Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
3: Find peace at Beyond the Sunset, the first and only garden columbary park here in the Cordilleras. Beyond the Sunset. At Beyond the Sunset, we offer a tranquil resting place for your loved ones. With flexible payment plans, you can secure a vault with just 20% deposit for 6 months and 80% payable in 1 to 5 years. Want to earn while sharing this peaceful sanctuary? Refer a client and earn up to 20% referral fee. Come and visit Beyond the Sunset, located at Irisan, Upper Tajangan, Tubabinget. For inquiries, call Mr. Nino Dino at 0915-362-8380 today. Beyond the Sunset, where your family's legacy finds its serene home. Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now. At Beyond the Sunset.
4: You're jamming with the hottest disc jockey. Disc jockey.
5: Big Jerry na on Big Sound FM.
6: 95.9 Big Sound FM on Big Radio. 18 minutes after 5 o'clock. At syempre, traffic uwian na naman. Uwian na. Uwian na. Di ba yung mga iba, nagsasara ng mga pwesto. Di ba? Yung mga iba, kagaya ni paring Romy, nakatambay pa rin. Emo, play natin yung iyong ano, Texman, o di ba, bungga. Texman, play natin yan, o di ba? Anyways, pinag-uusapan natin kanina ang elepante. Yan, di nyo ba alam na matalino ng mga elepante? Gumagawa sila ng sarili nilang sunscreen. Mahilig silang maligo sa putik dahil nagsisilbi itong natural sunscreen para maprotektahan ang kanilang balat mula sa tindi ng sikat ng araw.
7: Very good!
6: Ano ba? At alam mo ba yung kanina mga paa? This is the only mammal that cannot jump the elephants at sa kanilang mga paa. Nakakaramdam sila ng mga vibrations sa lupa gamit sa kanilang mga paa upang makipag-usap sa malalayong distansya. O di ba? Parang yung mga Java man, di ba? Yung pag may trunk, tinatambol-tambol nila. Alam mo yung parang code-code. Di ba? Yung tinatambol-tambol nila yung trunk tapos maririnig na ibang tribo. Tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug. O di ba? Tarang uy! Alam mo naman nung unang panahon pa, tahimik naman. Eh pag nitambol-tambol dito sa may Marcos Highway, naririnig hanggang sa Blan. So di ba bungga? 519! Anong sagot? Ay kasi gaya! Antigas talaga yung mga elepante, no? O di ba? Isang magandang bagsak mamaya at ito, Never You've Done That muna. Tsaka meron pang isa din yung I Like Japan at yung paborito ni paring Romy na Pexman. O di ba? Dito lang siyempre pa, Big Rage na Big Sound pa!
8: Okay kayo!

0: Okay kayo!
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: It's Big Jerry on your radio.
4: 95.9 Big Jerry on FM at Big Radio. Hindi mo ba alam na ako'y nagugutom? Hindi mo ba alam na wala ng laman ng wallet mo? Matagal pa ang sweldo. Joke lang. 15 more minutes to go before 6 o'clock, 5:45 na mga kaibigan. Hanggang sa muli, kita-kits Casbo. Pero bago ang lahat mga kaibigan, patingin muna natin ng Alabanza Meat Store, Howard Baguio City Public Market. Yeah, mabuhay po kayo. They serve the best longganisa in town and the freshest meat in town. Hi kay magandang Ma'am Pauline Alabanza Balahadia. Hello madam, kumusta ka na diyan? Hi to Miss Joanne, to Eddie, Riza, RV, Mario, Ro, Arnold rather, to Ramir, John Ray, to Lynn, Tala, Dindin, Janet, De La Cruz family, Jojo Laba, to Rizal, Ricky, at siyempre ang Explore Bike Shop, mga kaibigan. Yeah, baby, consider again. Batiin din natin ang Flying V, ganyan din po kay Architect Virgilio Miranda. Kumusta ka na dyan, sir? And to Sir James Baniaga and to Ma'am Fit ng Mark Cafe. Salamat po ng poging drivers on the road. At siyempre, para hindi magtampo ang J-Fame Car Aircon, kay Boss Mike and kay Doc Peter ng PNG Vet Clinic, kay Fernanda. Sila po yung matatagpuan sa Total Gas Station. Kaya din po ang ating official barbershop, ang SP Barbershop, kay Mami Sandra Peña. Hello, Mami. And kay Boss Ryan Peña. Ganyan din po kay Doktora Sandy. Yan, from Singapore, welcome to the Philippines. And kay Miss Rina Peña. Hello there. At mga poging manggugupit dyan, to Ariel, David Tolitz, June, Romel Francis, at Boy Baguio. Yan, mga kaibigan. Ang SP Barbershop ay matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. Hi kay Kuya. Yan, kay Kuya Tikman. Tikman ng maibigan ng Hamada Subdivision. Ganyan din po ang ating mga kapatid, ang PCRGA Nationals, yeah, the Philippine Coastal and River Guard Aggregation, 1500 Base Command under the supervision and command, of course, of Commodore Emerson Bulldozer Calianta. Yeah, baby! Ganyan din po ang El Familia Chapter. Kumusta na kayo mga kapatid? Ayun, ingat po kayo dyan. And hi also kay founder RMG Edmond Francisco Garin ng Limits Taxi Mactan Chapter. Ha? At kay, siyempre pa, kay 318 Katoto. Yan, kumusta ka na dyan, sir? And kay CPO RMG Otoy Gian, akong Carmelo. Yan. And yung mga na-promote, ayun, congratulations sa inyong lahat dyan. Hmm? Ang El Familia, ang Ramsdance Rider Chapter, at gayon din po kay, meron pa dito kay si Mom eh. To Armand Cruz alias Bayawak, kumusta ka na dyan, sir? And kay Sir Gabriel Calianta, yan, kay Lieutenant Senior Grade Angeles Glenn Anthony Agava Chinito. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga pogging drivers. Ito po, bago magpaalam ang ating quotation for today. If you're alive, there's a purpose for your life. Yan, that's coming from Rick Warren. Ano yan, ano yan? Ano yan, ano yan? Mga manang-manong, ah? Kahit nga buhay ka, di ba, wala kang mga kwenta, lasenggo, bartek, tapos wala kang alam, kain, tulog lang, wala, you're dead, di ba? Wala ka rin kwenta sa buhay mo. Ah, pag ang sinabing alive, yung napapakinabangan, maganda ang tumutulong sa kapaligiran, sa mga mahal sa buhay. Yan, if you're alive, there's a purpose of your life. Talaga may purpose ka sa buhay. Pero pag yung mga walang kakwenta-kwenta, yung mga patapon, kinakaltas na yun sa mundong are. Mga masasamang loob, yung mga masasamang tao, tunay nga naman, eh, di ba, magbago na kayo, di ba? Para may silbihan yung mga buhay-buhay. Yan. 10 more minutes ago before 6 o'clock. Ako magpapaalam na kita kasi naman Kasbo. Ako po yung naging lingkod. You're the captain of the airwaves, Big Jerry. Lagi nagsasabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, all go. And always remember, friends, I love you all. And welcome nga pala sa ating kapatid, to Mitchell Soria. Ayan. Welcome once again to the Philippines. At siyempre, kami po ay nakikipagdalamhati, lalo ng Hamada Cards, sa ating tumanaw na parang inana natin. And to Mami Terry Soria. Ayan. God bless us all. At nasa heavy na ang si Mami Terry Soria, no? At yan si Kuya Mitch. Kitakis na lang sa inyong pasyam. O, di ba? Lahat ng mga tropa peeps. Ito po si Big Jerry, lagi nasasabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, all go. And always remember, friends, I love you all.
0: Okay, hi.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
2: Big Sound FM.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the Past. You got it all. Or Now. This is Big Sound FM.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailan, amoyo mo nga tanta nga panawin. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may pagano, kasano kabayag na dato'y crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM. Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: The hits all day. The best mix from the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09 905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
2: Lulungteng, tipo pusay, iti ay agente di biyag, mabantay lang sa dya, uses, funeral homes, tanasaya at ipanagtaripato da, na uwan, inasdasita, namak ng man, umindong na kurawa, di uses, funeral homes, at adjabil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken adlabay sa agada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Tagutil, Ilocos Sur, Las Cud, Candun City, Ilocos Sur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, kenti main branch da, sa dya, Kinabite, Baguang, La Union, Uses, Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, ning Miss Nenita Apilado Gonzalez, mabalintayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 0809-273-2908 or 0919-991-2188. Uses, Funeral Homes, si Pupuno, nga nagserbi ka na kayo.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yan mo, kung saan, dano ang benta, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Best of the best,
0: music all day. On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
6: Best of the best,
7: best of the best,
6: best of the best,
7: Big Sound FM.
8: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga, at kalusugan. Susunod na.

0: mga kasangga sa kalusugan.
1: Narito
0: ang dagdag kaalaman para manatiling malusog ang ating pangatawan, hatid sa atin ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
1: Para sa inyong kaalaman, ang Panax Ginseng
0: ay isa sa may pinakamataas na uri ng ginseng at pangunahing ginagamit bilang panggamot sa panghihina at pagod.
1: Nakatutulong din sa pagpapagaling ng depresyon, pagkabalisa,
0: chronic fatigue syndrome,
1: pagpapalakas ng immune system,
0: panlaban sa sakit ng baga,
1: panlaban sa cancer,
0: diabetes,
1: erectile dysfunction,
0: at marami pang iba. Kaya naman isa ang Panax Ginseng
1: sa tatlong mahalagang natural na sangkap
0: ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
1: Dahil gusto namin
0: na sa bawat paghigop mo ng napakasarap na Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, kasangga nyo kami sa kalusugan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
1: Ang sarap ng natural.
2: Buwan-buwan na lang bang nararanasan ang sakit sa puson sa mga kababaihan?
3: Kasangga, bakit di mo subukang uminom
4: ng Markup Capsule Food Supplement?
3: Ito ay may sangkap na herbal fruit na kung tawagin ay Sopalmetto.
4: Ito
3: ay nakakatulong upang mapababang mataas na level ng androgen at prolactin na siyang sanhi ng polycystic ovary syndrome sa mga kababaihan. At nakakatulong naman upang makaiwas sa prostate cancer sa mga kalalakihan.
4: Kaya't mag-Markup Capsule Food Supplement araw-araw
3: para always kang ready.
2: Sumasahin Himpapawid ang programang Kasangga at Kalusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
4: Kasangga at Kalusugan,
2: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang

0: ng Wednesday, mga kasangga. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kasangga naming minamahal. Ang inyong kasanggang James Agustin Paniaga, bumabati na naman sa inyo ng isang magandang araw ng Miyerkules. Kaya sa mga kasangga natin, ngayon nagising na, bay. Magandang umaga, mga kuya, mga ate. Magandang pa kayo ganig time. Ay, alam natin yung mga kumukonsumo ho ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay merong magandang morning at merong masiglang umaga habang tumitimpla na naman ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Uy, bati natin ha. Yung mga nagtatanong sa atin, ano daw yung Markup Capsule Food Supplement? Mga kasangga, yung Markup Capsule Food Supplement na yan, meron po yung Sopalmeto, maganda sa ating mga ugat, sa daloy ng dugo, dahil meron din po yung tinatawag na Tongkat Ali. Kaya sa mga kasangga natin, na ngayon ay nakikinig sa atin, para maganda ho yung daloy ng ating mga dugo at maganda ho yung ugat ng ating mga pangangatawan, na bay, dapat ho tayo naka-Markup Capsule Food Supplement ang buong Northern Luzon.
1: Kasangga at kalusugan.
0: At hindi lang yon, mga kasangga. Alam ninyo, ang ginagawa ng mga iba natin, mga kasangga, yung mga nakakausap natin, yung mga consumers ho natin, ang ginagawa nila dyan, sineshare nila sa kanila mga lovey-dubs. Halimbawa, medyo malayo si lovey-dubs, ano? Malayo sa inyong lugar. Bakit kayo na mag-order? I-orderin nyo na sila. Halimbawa, nandun sa Lawag City. Yung isa naman ay nandun sa Tuguegrao City at hindi niya alam. O, pwede mong i-order yan through Shopee. O kaya sa TikTok. O maging sa Lazada. Pwedeng gawin yan. Si Ate Miles ata, umiinom yan eh. Yung Markup Capsule natin na yan. O, diba? Eh, maganda pakikinig time. Anyway, ang inyong kasanggal James Agustin Bariaga na naman po ang inyong kasama for this morning. Sa lahat ng mga kasanggal natin, mga Ilocano na yung bangag, sapa tayo aming gagayang. Ligidag tim-timpla man na ni Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink Mix. Magandang pakikinig time. Yeah. Sa mga kasangga natin ng mga Bisaya, abay, maayong buntag sa inyong tanan. Mga kasangga natin ng mga Bisayang, mga beautiful and handsome. Maganda. Sinong nagsabing Bisaya? Ako, ha?
1: Kasangga at kalusugan.
0: Good morning sa inyo at welcome kayo, ano, sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Saman tayo naroon for this morning, ano man ang ating mga ginagawa, you're welcome sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Kasama ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Alam mo, pare, may bagong kape ngayon, ha?
3: Ano yun?
2: Masarap at masustansya. At ito ay super healthy.
3: Posible.
2: May agaricus blasium moril mushroom.
3: Alkaline powder.
2: Brown rice extra.
3: Mangustina extra.
2: Moringa powder.
3: Purple corn extra.
2: Spirulina powder.
3: Stevia.
2: At tongkat ali.
3: Talaga?
2: Oo naman.
3: Masarap nang pinapainom mo sa akin na.
2: Oh, kitam? Nasarap ang ka, diba? Ayan yung sinasabi ko sa'yo. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Ay, siya nga pala, pare. Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas ay mabibili na dyan sa inyong mga suking tindahan, supermarkets, groceries, at butika dito sa inyong lugar.
4: Naalala mo yung first time mo sa whitening soup? Mahapdi, nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap with germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa chemical kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
5: Makinig sa sikreto ni Ate Marichu Rojas upang hindi tumaas ang kanyang blood sugar.
6: Ako po si Marichu Rojas na Barangay Potol, Tayabas. Ako po ay 60 years old na. Ako po ay matagal nang nagamit ng ating produkto ng Mark Stevia. Epekto po nito sa akin ay hindi po talaga nataas ang blood sugar ko. At ngayon po ako ay talagang Mark Stevia kahit sa akin pong nilulutong na gulay, pagkain na for daily menu ko po ay nagagamit ko po ito sa pagtitimpla ko po ng ilang mga juices maging sa tea na akin pong tinitake. Alam niyo po naman na nagkakaedad na ay kailangan po ang ating health ay ating pong binabantayan. Kaya kumonsumo na rin po tayo ng pangpatamis na healthy. Ito po yung tinatawag nating Mark Stevia.
7: Ano pang hinihintay mo?
5: Bumili na ng Mark Stevia Food Supplement.
7: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
5: Mark Stevia Food Supplement.
7: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
5: groceries, supermarkets,
7: butika, drugstores,
5: dito sa ating lugar.
8: Ikaw ay nakikinig
1: sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

Isang mapagpalang araw na naman mga kasanggalaming minamahal at tayo ho ay tuloy-tuloy ano, sa pagbibigay ng mga tamang impormasyon patungkol pa rin sa mga produktong herbal. O, hindi lang ang produktong herbal mga kasangga, maging itong pwede nating gawin, mga tips po natin kung tayo ho ay mayroong ganitong klase ng karamdaman, may mga inputs po tayo dyan ano, na pwede nating pagbasehan ika nga sa ating buhay-buhay. O, diba? Ang inyong kasanggang James Agustin Banyaga po ang inyong kasama sa mga oras na ito at binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw na naman. Araw na kung saan tayo magsama-sama na naman ano, ng 30 minutong balitaktakan. Okay? Yung mga kasangga natin na ngayon ay nandyan sa loob ng kanilang mga tahanan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kasangga. Alam ninyo, napakasaya po, napakaganda po na tayo magsama-sama kahit ako'y nasa radyo. Ano, maliban sa mga kasangga natin na nakikinig ngayon via internet naman. Ano? Meron kasi tayong live sa Facebook mga kasangga. Pwedeng-pwede kayong manood doon sa GMR Herbs Incorporated pa-replay. O, diba? Pwedeng-pwede doon. Ha? Pwede mong i-stop muna tapos maya-maya itutuloy mong papakinggan. O, diba? Yung mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, we are more into herbal products mga kasangga. That is why for this morning, eto pag-uusapan naman natin ngayon ang isang produkto na naman ng GMR Herbs Incorporated, which is Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap. So eto na mga kasangga ha, meron na ho tayong tinatawag na calamansi. Oo, di ba? Ang calamansi mga kasangga ay napakaganda ho niyan. Alam niyo ng mga kabataan ko pa mga kasangga, calamansi ang isa kong ginagamit ano, hindi sa pampaligo pero ginagamit para tumayo yung buhok. Na uso yan no, na engineer, di ba? Yung ang dating ay spike, oh, di ba? Spike yung buhok. Ibig sabihin noon pataas po lahat nakatayo. Oh, yung mga panahon niyan ni Randy Santiago, sino pa nga ba? Si Francis M, yun. Andrew E, yan. Yan mga yan, oh, flat top, ano? Even Michael V, oh, yan mga yan. Oh, kinakailangan yan para mapatayo ang buhok. Eh, di lagyan mo ng calamansi, di ba? Eto naman tayo ngayon, nandito ngayon yung calamansi na yan sa Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap. O, ano bang meron dyan mga kasangga? Alam ba ninyo na ang calamansi mga kasangga ay napakagaling po niyan. Isang natural source po ng antioxidant. Ano? At highly effective po ito para sa ganun labanan yung mga free radicals sa ating pangangatawan. O, lagi natin naririnig yan, free radicals, maraming mga bagay-bagay na dapat natin gamitin at marami na tayong nalalaman dyan at patuloy na tayo ay natututo at nakikilala natin ang mga bagay-bagay, mga halaman na ito na pwede pala natin gamitin, ano? Kontra sa mga free radicals na ito, ng mga unstable molecules, ika nga, na kung saan sila po yung dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng oxidative damage, ano? Sa ating katawan, lalong-lalo na if we're talking about sa ating kutis kasi ito yung pinaka outer ano ng katawang ito, ang physical body natin. Okay? Kaya dapat lang mga kasangga na alagaan natin ang ating skin kasi nga ito yung unang-unang matatouch ano, if there is something man bago makapasok sa loob ng ating katawan. No? Kaya kung medyo nagda-dry mga kasangga ang ating mga skin, etong calamansi pala ay maganda. Ano? Anti-aging, including yung dryness niya, o yung pagka-dry. Ano bang Tagalog ng dry engineer? Tuyot, yan. O kaya pagiging kulubot. Kaya maganda po pala itong calamansi na ito. Kaya naman, ang ating gandang natural na sabon mga kasangga ay meron po niyan. Okay? At hindi lang yon mga kasangga, eto rin ho yung tumatayo bilang isang natural bleaching agent para sa ating kutis. So, ibig sabihin bleaching yan, kaya talagang nililinis niya. Kumbaga sa ating damit ay kanyang nilalabhan. O, alam mo ba, pag kami ninagyan mo ng bleaching soap yan, damit na yan, edi gaganda yan. Ano?
at mawawala yung mga mancha. O ganin din po yun sa ating skin, mga kasangga. Kasi nga, itong calamansi meron niyang strong acid content. Okay? Na kung saan, yung mga dark spots, yung mga patches natin sa skin, yung mga patay na mga skin natin, dead skin natin, tatanggalin po niya lahat yan. At hindi lang yun, mga kasangga. Ang calamansi, prutas man yan, ay nagagawang i-rejuvenate ano, ang ating mga cells. Kung saan mga kasangga ay nagiging whiter or clearer pa ang dating ng kutis ng bawat isa sa atin. Oh, tamo nga naman, engineer. Oh, maganda talaga ano ang calamansi. Oh, ano pang naibibigay ng calamansi? Ah, syempre, vitamin C o yung ascorbic acid ay nandyan sa calamansi na yan na kung saan ay tinutulungan po niya ang ating katawan, I mean yung skin po natin mga kasangga, upang sa ganun ay mas lalong gaganda pa. Oh, yun. Ha? Bukod sa rejuvenate ka na niya, ha? Nagkakaroon pa ito mga kasangga doon sa vitamin C. Ano? Nagpuproduce yan ng natural collagen protein para sa ating kutis.

0: Pag nakakatumar ng Mark C. Vitamin C Plus Zinc, araw-araw ito ang vitamin C ko.
1: Tuloy-tuloy ang masayang talakayan sa may higup ng Mark Cafe Brown Rice Extra. Kasama si Kisanggang James Agustin Banyaga.
2: Mga mare, para mas lalong iinit ang pagmamahalan niyo ni Mister, dapat ipagtimpla ng may kasamang pagmamahal ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix para buong araw, love, love, love. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

pa rin sa ating lahat mga kasangga at tayo nagpapatuloy sa ating programang Kasangga at Kalusugan ngayong oras na ito. Ito pa rin po inyong kasanggang James Agustin Banyaga, ang inyong kasama pa rin sa inyong mga talapihitan. At tayo nagpapatuloy mga kasangga ha. Pero bago yan, binabati natin sa magandang araw lahat ng mga kasangga natin na nagkakaedad ng mga 50 and above. Okay, yung mga senior citizens natin, mga lulo't mga lola natin, magandang araw pa rin po sa inyo. Ha? Alam mo, bilib na bilib ako sa mga lulo't mga lola na, yung mga tipong 60 na, no? Pero hindi pa kumukulubot ang kanilang mga balat. Aba, talagang alangagang alaga naman talaga ng mga yan. Ano? Nung unang panahon daw mga kasangga, alam ninyo, yung mga gamit nila na pinapahid nila sa kanilang mga kutis ay hindi masyadong nakaka-harm, okay? O kaya hindi masyadong masakit sa balat. Oh, sa ngayon kasi mga kasangga, parang nangyayari, kung gusto mong gumadagdag na ng kutis, kinakailangan mong magdusa. Kinakailangan mamula-mula ka muna, kailangan magbabakbak ka muna, mga ganun, ano? Bago makakitaan ng magandang kutis. Pero nung unang panahon, hindi ho ganun, mga kasangga. Iba po noon, ano? Kaya naman sa ngayon, mga kasangga, ay meron ho tayong tinatawag na sabong herbal, which is pwede makatulong sa ating balat, lalong-lalo na. At sa ngayon mga kasangga, ay dami na hong nakaka-apekto na kung ano-ano mga naipapahid natin sa ating mga kutis. Ano? Ito ay atin sa atin ng Jamar Herbs Incorporated, ang gandang natural guava with neem soap. Okay, iniisa-isa na po natin ito. Ito ngayon ang ating pag-uusapan. Ang isang ingredients niyan mga kasangga ay yung tinatawag natin na tocopheryl acetate. Again, tocopheryl acetate. Yan po yan. Ah, di ba? Ano kaya ito? Bakit kaya mayroong ganito? Itong ating produktong gandang natural guava with neem soap na ito. Ano ba ang naitutulong niya? Ano ba itong tinatawag natin na tocopherol? Okay? Ang tocopherol, natural tocopherol na tinatawag natin mga kasangga, ay ito po ay walang iba kundi ang ating vitamin E. Yan, vitamin E pala yun. Ano? Pinahirapan pa eh. Meron pa siyang tinatawag na tocopheryl acetate. Yun po ay vitamin E mga kasangga. At itong vitamin E na ito ay isa sa mga most potent antioxidants, okay, yung tocopherols na kung saan pinoprotektahan niya yung mga cellula para sa pagkasira ng ating skin sa mga natural free radicals, mga kasangga, na ating nasasagap. Alam niyo ngayon, noon mga kasangga, maganda no, ang sikat ng araw ay hindi pa masyadong nakaka-damage. But for now, it's all because sobrang init na ho ng ating kapanahunan. Yan ho ay nakaka-damage na sa ating skin, lalong-lalo na kung exposed po tayo, labilad po tayo lagi under the sun. Okay? So itong vitamin E mga kasangga ay napakalaki po ang kanyang naitutulong. At alam naman natin, yung vitamin E na yan ay nakukuha natin sa iba't ibang klase ng mga pagkain mga kasangga. Ah, na kung tawagin pa rin natin ito ay tocopherols o tocotrienols. Yan, mga yan. Okay? At alam natin na ito ang role po niya ano, sa ating katawan ay para po maging malakas, okay, o magkaroon tayo ng antioxidant sa mga scavenging loose electrons na kung tawagin natin yung free radicals nga na siyang sumisira sa ating mga cells, mga kasangga. At ang vitamin E ay siyang nagme-maintain mga kasangga

0: ng healthiness ng ating kutis, maging ang ating mata, at para mapalakas, may strengthen yung natural defense natin against pa rin dito sa mga sakit, mga infection, mga illnesses sa ating katawan. Ibig sabihin yan, ay pinapalaki din po niya, pinapalakas din po niya, I mean, ang ating immune system. O, diba? And there are so many, several studies, mga kasangga, na itong vitamin E, ano, ay siya rin pananggalang sa UV exposure, okay? Yung ultraviolet exposure ho natin. Under the sun yan, ha, yung sinasabi natin. At saka yung thickness ng ating, alam nyo yon, yung ating kutis. Hindi naman pag thickness, yung kapal, ano? Yan po, minemaintain po niya yan. Para sa ganun, mga kasangga, yung skin inflammation ay hindi mangyayari sa ating balat. Kaya napaka-importante ho ng vitamin E na ito, ha? Ano bang klaseng pagkain natin nakukuha ang vitamin E? Meron dyan sa nuts, sa avocado, yan, peanut butter, sa pagkain ng isda, maging yung sili, red bell peppers, yan, mga kasangga. Meron tayong nakukuha dyan na vitamin E. Yung almonds, alam nyo ba na yung almonds, mga kasangga, yung 1 ounce of almonds, ano, sige na nga, ounce na nga. tumitingin si, ano sa akin eh, si Angie, ano ba yung ounce? 1 ounce of almonds, mga kasangga, ay nasa ano yan eh, 23 nuts yan, ay nagko-contain po niyan, meron hong laman niyan na 7.3 milligrams of vitamin E. Even yung sunflower seeds, nakakakuha rin tayo ng vitamin E dyan. Okay, para sa ikagaganda ng ating katawan. At hindi lang yun, mga kasangga, alam niyo yung imbes na moisturizing cream magagamitin natin na direkta sa ating katawan, eto, ano? Itong ano natin, itong tocopherol na ito ay punong-puno ho yan ng moisturizing and preventing wrinkles dahil meron siyang vitamin E. Na kung saan, nandirito na po sa ating sabon na gandang natural, guava with neem soap. Kung kaya medyo tinatagyawat at nagkakasugat, yan, gamitan mo yan ng ating sabon, mga kasangga, na gandang natural guava with neem soap. Okay? So, papatuloy po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang inyong kasanggang James Agustin Banyaga pa rin po inyong kasama sa mga oras na ito.
1: Narito na ang sabon na kasangga mo para sa balat mong kaaya-aya. Narito na si Ate Adelina Ganase Homo.
2: Ako po si Adelina Ganase Homo, taga Barangay Maglipad, Calawag, Quezon. Ako po ay gumagamit na ng gandang natural herbal soap. Maganda po sa balat. Nakakinis po siya ng mukha at saka para po ba siya nakakatuti. Nakakalis po siya ng mga katikati sa balat, tagihawat at matagal po siyang matunaw. Nakinig po lang po siya sa radyo sa Kasangga't Kalusugan po. Nagsika po akong makabili ng gandang natural na sabon. Kinaray ko po kung talagang maganda po siya. Maganda naman po siya sa balat. Ako po si Adelina Ganase na si Homo. Pinahayang ko na rin po na gumamit na rin po kayo ng gandang natural sa lahat po ng natitinig sa Kasangga at Kalusugan. Marami pong salamat sa produkto ng Gamer Marketing at natulungan po ako.
1: Alagaan natin ang balat ng ating pamilya. Gumamit ng gandang natural, guava with neem soap. Gandang natural, green papaya with calamansi skin whitening soap. At gandang natural, papaya with dawas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika, drugstores, supermarket at groceries dito sa ating lugar. Sa ating mga kalalakihan, bakit kailangang mag-mark up capsule food supplement araw-araw? Pakinggan si Kuya Mario Larcia.
3: Ako po si Mario Larcia ng Cuenca, Batangas. Ang magpapatunay sa inyo na ang Mark Up Capsule ay nakakatulong para ang ating prostate ay maalagaan natin na huwag lumala o huwag mamaga, sapagkat ito'y may mga sangkap na nakakatulong para mapaganda ang ating tawag dito, prostate. Huwag mamaga at maganda ang resulta sa ating pangangatawan. Maganda po at nakakabuhay ng dugo. Once a day nga lang po ako na maybe kung mas maganda yung 2 times, maybe gagawin ko po. Ay salamat po ng marami sa inyo.
1: Ang Markup Food Supplement ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Diabetes. sakit sa puso? Ilan lamang sa mga suliranin pangkalusugan, sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa kataas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalanse ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
5: Magbabalik ang ating kasangga at kalusugan.
6: Alpas manen pabagayam, 80 minutos. Although wala pa tayong 30 minutes engineer. Paalaman na muna tayo ano. Sa lahat ng mga kasangga natin na naki-join sa atin na naman sa ating programa Kasangga at Kalusugan, magandang pakikinig time. Dalangin po namin na kayo po ay nakapulot ng mga kaalaman, nakapulot ng mga bagay-bagay na gawing gamitin natin sa ating pag-araw-araw na pamumuhay. Kami po ay masaya mga kasangga pag kayo po ay lagi namin kasama. Sa mga nagte-text sa ating text line na 0999-691111, maraming salamat sa inyong pagiki-join. Ano, mahal po namin kayong lahat mga kasangga. Sa mga may karawan, eto po ang para sa inyo.

0: Yan na naman po tayo mga kasagang. Napagbigyan lang namin kayo na mapatugtugan ng happy birthday song na yan. Sikat na yan. Matagal na tayo sa radio, engineer. Yan ang lagi nating ginagamit pagka merong may mga kaarawan. Actually, kung minsan, nung araw, sinachap-chap na lang namin yan. Pero pagka iba kasi yung dating eh. Pagka merong ka narinig na ganyan, tapos ikaw yung may kaarawan, talagang mapapangiti ka naman. Kaya sa mga napapangiti ngayon, magandang pakikinig po sa inyo, mga kasangga. Huwag ho tayong makakalimot, mga kasangga. Maganda man ang ating katawan, maganda man ang ating sitwasyon, huwag nating kalilimutan na meron ho tayong Panginoon na siyang gumagabay sa ating buhay. Ang ating verse ngayong umaga, sa Mark or Marcos 11:24. Listen to this one. Ang sabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingiin. Paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kumusta ho ang ating pananampalataya? Kumusta ho ang ating faith? Kumusta ho ang ating paniniwala sa ating Panginoon? Naniniwala ka ba na pwede kang gumaling? Naniniwala ka ba na pwede kang lumakas? Naniniwala ka ba na sa darating na bukas ay may nakahandang magandang bagay o magandang sitwasyon sa buhay mo na mangyayari? Kung meron kang mapapaniwalang ganyan, kasangga, magandang buhay ang meron ka. Bukod sa healthy ka na, meron ka pang pananampalataya sa Panginoon. Ako pong yung lingkod, James Agustin Baniaga. Maraming salamat na naman po sa inyong pakikinig. Pakikijoin na naman sa ating programang Kasangga at Karusugan dito ho sa inyong paboritong himpilan. Huwag ho natin kalilimutan mga kasangga, ang mga produkto ho ng JMAR Marketing ay mabibili lang mismo dito mismo sa ating lugar. O meron na po dyan mga kasangga na aming minamahal ang ating mga produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ang sarap ng natural. Meron ho tayong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 coffee chocolate drink with stevia. Merong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. At nandyan din ang Natural Blend Tea Mix with mangosteen. Uy, alam nyo pala itong mangosteen. Inuulam din nila ito eh. Pero sa ating kasi juice or coffee. Pwede kasi hot and cold, okay? Meron tayong Mark Stevia Food Supplement. Yung ating Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement na para sa ating lahat mga kasangga. So yan po ang ating mga produkto. At marami pa pong iba pag magtanong kayo kung anong produkto ng JMAR Marketing. Meron tayo dyang mga sabon. Meron tayo dyan natural or gandang natural. Okay? Yung skin whitening soup na tinatawag natin. Meron ho tayo dyan para sa mga dalaga at mga nanay at mga tatay. Meron din ho tayo Markwell isopropyl alcohol. May Mark Shield din po tayo mga kasangga. Okay? So tayo po yung magpapaalam na muna. Maraming salamat sa inyo pagkikinig. Hanggang sa susunod na ating pagtalakay na naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
3: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction, ha?
4: Ano bang sekreto?
5: Wala, pare.
4: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
5: Dapat tamang oras ng pagkain.
4: Tamang oras ng pagtulog.
5: At tamang oras magpapawis.
4: Para healthy tayo lagi.
5: Gaya ngayon.
4: Tamang oras na para...
5: Oras na para ano, pare?
4: Para mag-coffee break, pare.
5: Mahirap namang puro na lang trabaho.
4: Kailangan lagi may katuwang tayo.
5: O ito,
4: share tayo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
3: Iba ka talaga, pare ko.
5: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang sarap ng natural.
5: Available
4: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
6: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Melendez Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Melendez Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Melendez Houseware for all your household needs. Melendez Houseware, located at Casablanca. Blanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milanda's Houseware.
7: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
8: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: The hits all day. The best mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.

0: sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Kawayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Wednesday, ika-anim na po sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Menu ng kaso laban sa ilang kongresista ay binunyag ni Ping Lacson sa isang privilege speech. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte umabot na sa House Plenary. Balikatan 2026, missile mula Tacloban tumama sa target sa Nueva Ecija.
2: Sa iba pa hong mga headlines, Vice President may 8-point lead kay Lenny sa survey match-up. Commission on Human Rights at 39, Commission sa Karapatang Pantao nagdiwang ng anibersaryo ngayong araw. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin bakit nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani para mabigyan tayo ng human rights.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, iniulat ni Senador Ping Lacson na may ilang mambabatas na kasama sa tinatawag na menu ng posibleng kaso na isasampa laban sa kanila. Ayon sa kanya, ang listahang ito ay kaugnay ng mga aligasyon ng irregularidad kabilang ang posibleng maling paggamit ng pondo at iba pang paglabag na maaaring imbestigahan. Hindi muna pinangalanan nang detalyado ang lahat ng sangkot, ngunit sinabi ni Lacson ang menu ay parang hanay ng mga opsyon kung anong mga kaso ang posibleng ihain depende sa ilalabas na ebidensya. Ang usaping ito ay lumalabas sa gitna naman ng mas malawak na panawagan para sa pananagutan at transparency sa pamahalaan, lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ngayon, inaasahang susundan ito ng mas malalim na imbestigasyon upang matukoy kung may sapat na basihan ang mga posibleng kaso.
2: Umabot na sa plenary ng House of Representatives ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hudyat ng pag-usad ng proseso sa Kongreso. Ibig sabihin, formal nang naipresenta sa buong kapulungan ang reklamo at maaari na itong talakayin. I-refer sa komite o pagbotohan kung may sapat na basihan para ituloy ang impeachment case. Bagamat hindi pa ito nangangahulugan na siya ay napatunayang may sala, mahalagang yugto ito dahil inilipat na ang usapin mula sa paunang paghahain tungo sa formal na pagproseso ng Kamara. Kapag naaprubahan ng sapat na bilang ng mga kongresista, ipapasa ang kaso sa Senate of the Philippines na magsisilbing impeachment court para litisin ang vice-presidente.
1: At sa iba pang balita, sa gitna ng balikatan 2026, matagumpay na nagsagawa ng live fire exercise kung saan isang missile ang pinakawalan mula sa Tacloban ang tumama naman sa target nito sa Nueva Ecija. Ayon sa ulat, ipinakita ng drill ang kakayanan ng militar na magsagawa ng long-range precision strike na mahalaga sa modernong depensa ng bansa. Ipinapakita rin ito ang pinahusay na koordinasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng United States of Armed Forces. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay bahagi ng mas malawak na layunin ng balikata na palakasin ang interoperability, readiness at deterrence capability sa harap ng umiiral na banta sa rehiyon. Bagamat routine military exercise ang balikatan, kapansin-pansin ang paggamit ng mas advanced na sistema na nagpapakita ng paglipat sa high-tech precision-based warfare training.
2: Samantala, lumabas sa ulat na nangunguna si Sara Duterte laban kay Lenny Robredo sa isang head-to-head survey na may 8-point advantage. Ayon sa report, ipinapakita nito na nananatiling malakas ang base ng suporta ng kasalukuyang vice-presidente kahit matapos ang halalan. Samantala, nananatili rin competitive si Robredo na may solid na following mula sa kanyang dating kampanya at mga supporters. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ganitong survey ay snapshot lamang ng kasalukuyang public opinion. Maaari magbago depende sa issue, performance at political developments at wala ring detalyeng binanggit sa ulat tungkol sa eksaktong petsa ng survey, sample size o methodology sa maikling bersyon ng report.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at i-follow niyo po kami. Sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nagdiwang ngayong Mayo 5 ang Commission on Human Rights ng kanilang 39th na anibersaryo na may temang nakatuon sa patuloy na pagtindig para sa karapatan ng mga Pilipino sa gitna ng mga krisis at pagbabago. Itinatag ang CHR noong May 5, 1987 sa pamamagitan ng Executive Order matapos ang People Power Revolution. Sa 2026, minarkahan ito ang 39 na taon ng operasyon bilang independent human rights body. Binibigyan din ang proteksyon ng karapatang pantao, pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso, papel ng CHR sa panahon ng krisis at pagbabago. Ayon sa mga ulat at opisyal na post, may mga anniversary programs at events sa iba't ibang rehiyon. Halimbawa rito, sa Caraga, pinalakas ang Human Rights Action Centers. May inilulunsad na mga inisiyatiba tulad ng Human Rights Cities. At ipinapakita nito na hindi lang simbolik ang selebrasyon, may kasamang policy at grassroots initiatives. Ano po ang kalagahan nito? Ang anibersaryo ay nagsisilbing paalala na ang CHR ay independent watchdog laban sa human rights violators. Dito dapat lumapit ang publiko kung may abuso mula sa state actors, halimbawa sa pulis at militar, at critical ito sa checks and balances sa pamahalaan.
2: At sa ating po segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin kung bakit nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani para mabigyan tayo ng human rights. Alam niyo ba nung unang panahon ng Espanya, halos walahong boses ang mga Pilipino. Walahong due process, walang pantay na karapatan. Kaya ang mga bayani tulad ni Jose Rizal ay nagbuwis ng buhay para ipaglaban ng dignidad, kalayaan at karapatang pantao. Dahil sa sakripisyong yon, may sistema na tayo ngayon. May batas, may korte at may mga institusyon para protektahan ang karapatan ng bawat isa. Kung ang isang karaniwang kriminal ang lumabag sa iyong karapatan, halimbawa nagnakaw, nanakit o nang rape, ang tamang puntahan ay ang pulis dahil sila ang may mandato na hulihin at imbisigahan ang mga lumalabag sa batas. Pero paano kung ang pulis mismo ang umaabuso? Halimbawa na lang may illegal arrest, may torture o di kaya extrajudicial killing. Diyan o papasok ang Commission on Human Rights. Ang CHR ang nagsisiyasat kapag state actors tulad ng pulis o militar ang posibleng lumabag sa karapatang pantao. Hindi sila kapalit ng korte o pulis pero sila ang independent watchdog na nagbabantay laban sa abuso ng kapangyarihan. ang bottom line ho nito. Kung kriminal ang lumabag, pulis ang puntahan. Kung ang pulis ang lumabag, CHR ang bantay ng karapatan mo. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Pinakamatinding fake news nung panahon pa ni nung bata pa si Isabel Rico dyan, eh yung pinalalabas na ang mga pulis, mga sundalo, eh walang karapatang pantao. Sabi nila, bakit pag kriminal ang lumabag, may karapatang pantaong pinoproteksyonan? Bakit pagka mga pulis ang naging biktima? Ayan. Pagka yung mga karaniwang tao, yung sinasabi mo, pulis ang lumabag, di ba? Eh, sasabihin eh, wala ba kaming karapatan? Walang sundalo? Asan kayong mga human rights? Di ba? Misan mal-edukasyon, mis-education, ano ba yun?
2: Disinformation,
1: kasi pinalalabas na aping-api yung ating mga pulis at mga sundalo. With all due respect, ha? Matitino naman ang karamihan sa atin ng mga pulis at sundalo. Ang point lang is, huwag nating palabasin na kesyo ang mga pulis ang iniimbestigahan at sundalo ang iniimbestigahan ng human rights, e nilalabag yung kanilang karapatan o inaalisan sila ng karapatang pantao. Tama, may appropriate na mga tanggapan, di ba? E yung pulis kasi, actually meron pa nga silang legal office eh. May nagtatanggol sa kanila. Oo, may nagtatanggol sa kanila. Hindi at bukod sa kaya nilang ipagtanggol, presumption natin yung kanilang sarili, 'di ba? Unlike kung mga karaniwang tao ang naging biktima, yung mga kriminal na siyempre presumption natin lagi, 'di ba? Innocent until proven otherwise, 'di ba? So, ipinagtatanggol sila ng human rights, kaya sabi bakit yung CHR makakriminal yan eh.
2: Eh meron naman pong ano, sabi nga po nila eh meron naman pong due process na tinatawag, kaya yes. Lahat ho eh may karapatan para ho sa due process. Sabi nga ni Doc Marvin Galvez dito eh, with great power comes great responsibility. Yan, di ba? So kapag kayo may kapangyarihan, mas marami kang responsibilidad na gampanan para mapangalagaan ang karapatan ng taong bayan.
1: At patuloy ang pagtitipid ng maraming mga unit ng pamahalaan, kaya pati yung kapistahan, mga selebrasyon, Rico Jan, ay tinitipid na rin. Pero minsan makikita mo mas nagiging meaningful. Katulad nga dito sa Bayan ng Haen, sa lalawigan ng Nueva Ecija, dati kapag May 4, May 5, ang daming artista. Talagang pinagkagastusan. May mga party, di ba? Sa ibang mga lugar man, mayroong mga barangay nights, mga etc. etc. Pero ngayon taon na ito, dun sa bayan na ngayon, yung kapistahan ng San Agustin, yung kanilang patron, ay sabay-sabay na medical mission, dental mission, optical, at Operation Tuli ang kanilang ginawa. So, sa halip na gumastos dun sa ibang mga mabongga na parada ng mga artista at mga show, ay yun ang kanilang inilatag ngayon. Ang ginawa para maservisyo ang lahat, kinlaster-cluster, yung mga medical mission na yan. Kaya lahat ng mga doktor sa probinsya at dun sa bayan, tumulong. Kasi apat na barangay, clustered yung 27 villages ng naturang bayan, inilagay sila doon. So sabi nga, panahon ngayon ang pagtitipid, pero mas naging meaningful dahil serbisyo sa taong bayan yung kanilang inilatag, tsaka medyo spiritual services kasi misa, ganun, di ba? Medical, dental, optical, mission, Operation Tuli, plus mga misa ang kanilang inilatag sa kapistahan ng San Agustin. So belated, happy fiesta.
2: Sabi nga nila, tone down ang mga events ngayon, yes. Ano, pati sa lungsod ng Baguio, nagbigay ho ng kautusan ang CC Mayor Benji Magalong na kung pa pwede, i-tone down ho ang mga events at hindi naman kailangang bonggang-bongga para naman sa ganun ay makatipid din po ang gobyerno sa nararanasan ho nating energy crisis na ito. At hindi naman ho sabihin, ano, syempre, ng mga kababayan natin na abay, may energy crisis na nga, napakabongga pa nung ginagawa. No? So, yun ang sinabi ho nila na tone down at makabuluhan ng mga events ang kailangan mangyari.
1: At yan po naman ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umagang ito sa Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy ang inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush. Mga isyu at mga usapin may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan sa 1188 DZXOAM. Pag-usapan natin.
2: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Ihanda po ang inyong mga good vibes kasama po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme ho makakasama niyo naman para sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Karen at si DJ Piolo. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan, samahan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli mula rito sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po, si Arman Galang.
2: At kasama naman po sa ating production si Jerwin Palmeda. Ako naman po si Rico John Ferrer mula ho sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig at magandang umaga, Pilipinas!

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbary Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Best of the best, not the best. Music all day.
3: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past,
4: you got it all.
3: Or now, this is Big Sound FM.